para mu yose da miye hada mu fishi mutu da eja da sama mu sama sama mu fi mu gidi gidi seven sama kwa uji mina sama hawa da gidi sana ene dona sama sa o mekana mi ti o su tu sama pa o nan siam free free na da grocery onye popo na

me kai subai asem bi chirew. Asa meti wanu mi wansa moves ni ye, men sorry ana.